Wazita zvako Shar Makeri, wazita zvako iwe na nyimbo iyi achika lens chika chika wadikanoe. Tichiprekezana imwe muri koneka mitonho yako sina siyana tiri kuenda mujongwa iro la chinai pansiko ya musiuno kuti dere pano watinangala kufika mungu wa yoyo. Tisati tasika muna mwoye hapana taicha kuna mbwada ine. Ndadi kuenda kiasi muna ndi amoni mvula alikuya mutambwe na nyimbo i wadikanoe chepe bebira kanaka ndinolida oine. Ndini nde ganda sara ndi. Ante ndi ya dikanoe achipi. Ndi sankureo ine nyau yako. Ndi sankureo ine kukwansi izwe. Kutu kukwansi upitikizana mukati mangu wazino is. Che chere cheku cheche wa. Chere cheku cheche wa. Chakudeka wa dikanoe chinajona wense munu. Napo ndini onachidao. Urambiwa jina konza buna mwaoe. Jina konza kurambiwa kupinda kudiwa kudiwa. Nata kufoma nyuku nyuku na mwili wense. Nata kufoma nyuku nyuku. E, kudiwa uku andi yangu, kudiwa uku andi yangu. Ese ungarambiwa muna mwaoe. Unaita kuona ningana chimoyo yense. Ya kule zangoto. Una ningana wense onuhana bibu na iwe. Nangusi nkabe. Nangupani mbozi basa kukulambayo. Makuzi kwati kwati kwati kwati. Baba munu ukonziwa kanimu abinkabe. Munu ukonziwa kwa wani. Jina kuna muna buse taiga nimu. Buse wae bambu imwe. Rangani chadiko. Maito titika nimu. Nkabe nganai uyu ha izo izo ha shikulanga yevi ne usifonji mushida ndu ha nkabe letu ha ha ha ma itu waika ni imwe wensa kuli kuna awa ungende kia wana Geraldo anawache uende kuna Juvencio anawache uende kia wana Vasco heo anawache hapo ndine basi na sana sandadiwa ndideo kani iwe. Ave nkabe bambo imwe, ndinawe wangu ine, ndio upi, ndasa kandine.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingia ngia nuziropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

kusala ni mapindi masere basi tifike pa hizo zisere Mozambiki kana kuti setora jisungwende doshminutu jimeyo zato chinchira manza ya chitanga pano apa daide pano wadi kanueta di munguwa ya kupisira basi ya mchibarika aya

0: shangwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba zari pano huku zako na ziripita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa zehuku. Zagachiepa maningi uye ziri nyori kuzona.
2: Shingia ngia nuziripa kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyori. Asi viskai tinge kunaka uye zvechipa otongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sindabika murio wezvingengi yano zviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kwenyu karungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Irya chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai no

Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tiri kupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa Allah na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti ku Al-Qur'an, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echiponderu kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezu ware mutero. Aturike, uye, wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiripo ripocho uye ngetsingano nohusaru. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutweta uye zvinopinza mungozi mutanha. Uwe unora la mira. Kusenze sama mbure enhunga. Mushobu we kunamata. Ala, tivikire mumu jararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga. Aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe.

Alhamdulillah. Ngakudzwe Allah. Tiri kupupura kuti hakuna umweni mukuru kunza kwa Allah na Muhammad mutumwa wake. Hama dzangu, kuchengetedza ndaramo kunotobambidzirwa. Allah unoti ku Al-Qur'an, unoponesa ndaramo, unonga waita ingana waponesa anhu ese. Senzesa imambure anovikira nhunga kusenzesa ubaba u. Muprofiti wakati, umwe na umwe wenyu, uno ubaba we mabira ake. Saka, vikirai chinyauka machenyu. Usati wasenzesa mambure anovikira nhunga. Kurike kutanga, asiye echiponderu kwange zvimhepo, aripa bvute, mukati mezu ware mutero. Aturike, uye wata mukati mwe mambure anovikira nhunga. Usikuri wese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anuvikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kakuwa wanika pabvute. Uye sonerai mabo chiripo ripocho uye ngetsingano nohusaru. Ala, adi anotweta tweta zviro. Usasenzese mambure kuedza howe kana kufukidza zvirimwa. Uku kutweta uye zvinopinza mungozi mutanha uwe unoraramira. Kusenzesa mambure enhunga mushobo we kunamata. Ala, tivikire mumujararira. Uye itakuti mambure anovikira nhunga aite chidzitiro chemuzi umwe na umwe.